0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōnu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Tekau Mārua, āwhio o rangi mihi mai, te manu o te ata karanga mai, ki enei manu kuaka, e tau nei ki te tāhuna o mate. E te whāia e Francis, ka rere whakawahine ki runga ki tō marae ātea, ā te kotahitanga. Te kaumārua o tamāhine e tau nei, ki te kumea mai o tāwhiri mātea, o ngā reo karanga ki te pai tapu.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.

0: Rota rota, a Wikitoria Makia.
1: Pōwhiri mō ngā whānau hau. Ka heke mai te ua i ngā māturuturu roimata o Ranginui e tuake rā. Ki Papatuanuku e takoto iho nei. Ka rere mai ngā awa iti, he hoa mai i te pō. He tohu o te ora, puna waitia te heke ngā manuhiri ki te whare o Tumona. Ka hakataha a manuhiri ki raro o te parana. He awaroa, ka hikoi tonu he tohu o te ora. Ka hikaka, ka rongo i te wairua, he taonga e tatū ki rungi te kaupapa o te aho matua, e karangahia nei. Ko ngā kāwai hakaheke i tau mai, ngā karangatanga o roto, ko Ngāti Kahu ngai takoto te aupauri, Ngāti Kahu te rarawa, he waka utungarau. Ko te mākere mai o tono whāriki i te ua, mai runga ki raro, ka nui te māku, he tohu o te aroha. E rua ngā reo karanga o Raihera rāua ko Terry Ann. I whiriwhiri i Wainganui ia rāua, puta atu ki ngā manuhiri, kia tū honohono ai tātou katoa, haere mai ngaru nui, ngaru roa, ngaru pai whenua.
0: Rota rota, ngā Wikitoria Makia.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro o mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohi ngā tū, rātou kohi ngā mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tā tai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

karo mara ha karo ngo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero he ke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei, huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.